nanananane. Ayo ngeliyo, ayo ngeliyo, ayo muliyo, peng muliyo, pinye wesha kau chukai, mundu tulaya yuka, nyanyanay, nyanyayam, le puwe gai nga, tungol ka nga, chetua buyu.